0: অপরের অপরের অপরের অপরের অপরের অপরের অপরের একটা ওরা
1: সুযোগ
0: একটা ওরা একটা ওরা Aleluya, aleluya. Gracias por sanar, gracias por sanar, gracias por sanar, gracias por sanar, gracias por sanar, dígale gracias iglesia, gracias por sanar, milagro, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, oh santo, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya, ay sahaya